Lunch break feels better, no? I am Irene, kasama niya dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits. Walang

tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmabama pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Yung naka-display dun sa labas, si Audrey Hepburn ba yun?
1: Opo.
0: Magpapa-picture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon.